0: Nisang ilo ala na tiri manitam nyam murip
1: bayakan re.
0: Na wiholong keking tiri balan san ling lanurip
1: bayakan re.
0: Tula di kaki na taubong di balinga tek labang tingan
1: tele.
0: Nihak di kasayo kilong talam puso ta idang lile. Nabin tudu dan nak di na anak kula ngam
1: uki hidup
0: nabin tudu lentok di na

Kamas Praman Dr. Ban Badan Nancy Sinatra nga Lee Hazelwood nga Ragus Kasa Deja. These boots are made for walking. Jadi ngana ata mendega ka pendebena program ta yen all this ta di ngarmati. Ka aku juga dan terima kasih ka Sopreg amai bahagi bersama ngaku dalam ta sama-sama maja ngarem ta ngarmati. Jadi artis kasa na dire nyirama nata di drum all this ta di ngarmati inah Edison Lighthouse. Jadi Edison Lighthouse rek tabana dua dengan ragu ana ina every lonely day summon love grows where my rosemary goes. Jadi negata berdapat bau ku juga na selamat ngarem ka Sopreg ka damai ka Sopreg.